0: nai pa nai man nai zau tia yo na na ti ma sa ko tai pa do ka ra cha ka da ba do ti ma sa ko ta ne te ka ra cha ka da de ne am pe na so na ram pe do va de be na so ti a de ti a ti fa ma ke te na fo do nya ne Pada manaja waktu fingal itu mengaca mata berucap mengundang. Pada manaja tutup korup aji berdua buah bukia mana masa tita mana ngoy.
1: Kami naik
0: nanti.

0: kulastum kvavi.
1: Simi boke le ulu hamarotane lenta sa te mata usele hoe faluza te virisi yeto to liara. De aku na imze chimandea zemze musareke za sadia kumatelo te virisi tuko za sa nesa tia kereti hamono ulu malaki amzoftone na ngizo ndinde fa zai pamaro sa ku na ngito. Aku avilimura chileta. Le ulu mzeke simi boke za tia ansano mata usele virisi. Zaisan mahatunga na itaraiko kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagasikara ndinde fa atu yan simon tuliara musare.